Tapitiakitsualiw yung nga uksok tumiutak. Tusabo si CKLB kunit nung nakakaktut na lao tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakaluaktut.